0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare ha weki pe malala lele tonga ko tope ko Filipo Mutralo mo ngo ngo. A ho falaite ko ni wo fulma no septema wa fe wa no. O ku fata ha ka taki ko ya nga hipule anga fata ha ha. I ho no fata ha pe ko ya i New York pe ku mahino mai mi ya ko tau ko ya e va a o America mo Iran o ku ke tu i o lunga pe ko mo mo a o ka veinga tala no ko o ku na fa hoko pe time ta tau fok o ku tali tali e Palestinia o America a e Palestinia o China a Xi Jinping e ne a ahi fwa pule anga ange ki America o ke i le le befoki pe mai frata haya e ka ufai o ngongo ko ia o e Pasifiki pe o ku munu ia a e PMN pe ko Pacific Media Network i e ka watu a e pule lahi ko ia o e potunga aweni Don Man ki he frata ha o ku ia i ka ufua fufonga ke heke he toko uangi au me e ngai ka utaha fai o ngongo ke heke he o e Pasifiki pe na e behe e Don Man ko e taha o e ngahi mea o ku maolunga i he fie mao pe mo tara noa ko o ku fai ko e vahe vahe o e ngahi fra matala ke nau inasi tata wai ka nane pe he o ku mahino ai mua mua ia mo e mahu inga a hono tokanga i kina ko ia o e atakai ko toku mai e he matao tao o e ririu ea Palofesa James Renwick hane fa matala ki he El Nino pe mo e a mafana pe nane pe he tene o mai ki he tau nofo haririu lahi ki he a takaita to te fito e ni he tau e uo fulu ka hoko agune talaki e iai pe mo e mate whakafufua ki he toko whakilu ni mamano whakamamani lahi pe tene o mai iai pe mo ha mafana o kuhulu atu ki he a takai pe tene ue sia e foki mo e a takai u tau nofo ai Tane pehe ko e whafofua ki he tau kaha uia e toi mawhanange a mamani a ki a tikiri e taha poin fitu Celsius. Pe a hiki foki a mawhana ia o mawhanange a ki a tikiri ia poin ua me he anga maheni. Kana pehe he toke ta, ko he ola o e toi lahi ange ko ia, ko e lolo ange, mo toi vela ange. Pe a mo ngahi pe au mawhana ia ko e ni, pe ko e kamata o e mate anga o hani ihi me he mawhana ko ia a e ea. Ko e taha ngahi mea koe o ku tāla ngai i he whataha koe e kau whai o ngongo a mamani koe ei ai. Koe kau whai o ngongo e toko ua awhi tupu. O ngau hao whanga pia nau tala noa ki ngahi pōre koe ia o whetaulaki mo ia he loki o ngongo tata te fito ai Artificial Intelligence. Nei pe ai he pule lahi e Pacific Media Network o ku lotonga i fisi e whatahan. Koe toko lahi o e kau lea nei whakahoko i he konferenisi ia ko hono whakaonga i ai pe ai ei ai i he na wongo ongo. Kanane pehe, o nau toka i e mahu inga ko ia o e AI. Kuo whaha e whaha i leipa, te nau tu umo e whakatoa o e mamani i hono toka ngai kina ko ia o e atakai. Pea mo pōpou ki he ngā aue, a hono malu i ko ia o e atakai. Pene nau pōpō fōki ki hono whataki o e kolope ki ha mamani fo ou e, tā, e tau a tāina. Me he ngahi whewhie mo pensini mau mau i ātakai koeni o tau whaonga i he ngahi ahoni. Na pē he toko taha whafufonga o e wha i leipa ki he Foreign Affairs, Vanushi Walters, e whakamama whai e wha i leipa aia, a e Boy and Ocean Peace Declaration, i he teu teu atu koia a Nusila ki hono whakalere po e host o e whakataha koe a kautaki o e Pasiki i e forum o e tau kahau. Nā ne whakalau mai foki pia mo e ngahi whotutu ngā au e a whaere i pāia ki e kahau. Pia ku ase ai a e mahu inga koea ko nau whotutu ki e ngahi tokoni whapa anga ki e ngahi pule anga koea o e Pasiki. Whaia e tau tapa e ngahi whaha i whaka akademika koea o e lao i e Universiti Aokarani ki e ngahi whamiri Pasiki ke nau si o whukarere i mua ki e ngahi tukupā koe ni mo e ngahi palo mesi e ngahi whaha i whaka politika he teu teu atu ko ia ki he whiri i novema. Ko tā puni foke e whare are a ia pe ku ilo he toko taha ko toa pe ko e kamata eni a e nau tuki tuki holo he ngahi api no fuanga ui ui kakai he ngahi vee hala pe ma ngahi whakataha anga. Nei pe he Dr. Suliana Mone o ku mahu inga foki ke tau toi wakai i ange pe nā nau whai ha mea o hange ko ngahi palo mesi ko e o ku hiri. Nane pe he o kui kai ko ha mea ko toa pe ia o ku palo mesi e kau whiri te nau whakahoko. Ko whaha he Palestini o Nauru, David Adiang, tene holo mui mohono whanua me he whaa mauanga whaihia ko ia whakatoa pule anga i hei. O ne pehe o kui kai hano aonga e whahinga whotutu upehe ni ia. Ko e mui mui atu pehe ni he ui ko ia nai whai e Palestini Donald Trump i e whakataha anga ko ia hano walutaha. Na e awepe e Palestini ia ki he liriu ko ia o e hingoa. Na e lawepe e Palestini ia whikau aki pe mo e liriu a hingoa ko ia a hana whanua. Na e ui ko Nauru, ka ihe a honi, ko ne whatu e ui ia ko Nairo. Ka tangpe ngong ko kokumai mektato le ako ni whatangpe ke mōmau hao le rei, ko au flipa modulalo, tō a whātu.
0: Pacific people together.

0: Samuel bin Agana Turanga na marama do runu ngone lewa. Na bono abina ka o viti ka tsale tu na bono le bono Islandi. Do kle tu na ono ni bei o bala bala bala ru bula bula. Ao terroir. Na baro mutu ngone stesi na AM 531 PI Pacific Media Network. Ni bula binaka. Nonto programa na bibo rombuka. Vi mama ni tolu ki ni bana kaloko. Sa kali bono bono binaka. Sa ni tini kama adawa kena duila kama ikina. Au nita kani na rongo makari sese tu kani wakana karistala na bose ni kalu ene kami nisi kani nai. Wono waka fangarei hea militer ni tauranga ni mbula binaka. Roturua tau po ke Hawks Bay sa kali wuna waka binaka. Numa ni tini inti kumaini si wuna ni kua. Si ni ngule dhabi mai mboto ni Tomosara ena North Island Wellington Manawatu wata ki Taranaki ni sakin da wakita litunga ene si wuna ni kua. South Island Christchurch Dunedin wata ki Iwan Kagil sa kali wuna waka binaka numa ni tini inti kumai ene si wuna ni kua. Au nui taka Vosa ni kalue nonda Ene si wina ni kua Ene wanga buri waka sama Vem buli Me vinaka ki nonda mula Ni lako mataki na turan
1: So so mandanga waka lebu Ana kalou Vewe kani Ena mbongi ni singa ni ndai Go chisu Ese koe koe tiku nga Na singa na noa Na singa ni kua Kei na singa ni mataka E soe rakae ni okoe na rosi ni saroni Soe rakae ni okoe na vie vie ni mbuda Kani wala tambo koe Na mata ni singa ni alondondonu Kalo kalo bola singa e serra utu. Kane bola tambu ni okoe alifa e ome katalenga. Kane bola tambu okoe ni waka teke teke buu ai waka tata oti oti. E kane bola tambu okoe na windronu na bono mamada. E kane bola tambu ni okoe na lione e na uso chuta. E kane bola tambu okoe na wako ni mata ni katumba na dhoke na kaone chese. E kane bolo tambu, turanga kene marama. E lako mai kukoe me rao nambula, ia me rao bagale usara. Na tabutu ke na tao, na nrenre ke na lengo, so tabutu kori. Rao ti chisu na mbongi nikua. Ka chiko vikenda na ulutanga, dingin dingin donu. Bola tanan dingin dingin nomu. E baka nga takitu ke na dorobou. E rao ni kukochi, ia nomu kochi baka tawiko. Rao ni ko logo ilo malangi. Ia na logo ilo malangi. Apaka tau na nomun dingin dingi. Turanga marama dhorobau na ngone lewa. E na mbongi ni sigini kua. Na nona loloma. E rakaya kwa irana ngone. So wide, so high, so low. So high you can't go over. So wide you can't go around. So low you can't go under. Oh. Ni ko wha rongo tiko na wekangu. Do mbeka na turanga ni na waka. Do mbeka na marama ni na waka. Do na marama ko baka wati mai bu. Unongo. Lako sara mbeka mai ni tasiri. Lako mbeka mai asus baka. Baka manua lebu. Thaka unra mai mbua ke maduata. Seko lako sara mai lau. Se mai lo mai viti. Seko lako mai kandabu. Iko tsiko na mbonga ni kua. Na numa. Ni na dhava ikea ko na edo ibei. Vida na mbaki sa oti ole mbuluta kwa yungwane biyau. Mai Santa Rosa e California. Sina ya ni ora na itukei e na veimbulu. Au sanga ikaya e na ngone ni veimbulu e na vonua baga babalangi ni thaka na lotu ni veimbulu e na ndola tungana kisi ni mate. Kenda na reyani, kenda na reyda tungana yungu ni mate ni ndabotu. Ni unturi obu unautu na ngane nguko ndabotu ya. Au sanga itu kuna utupou O koe na singa ni lako talike ina muka ilau ina tsikina ukambara. I kenga ina tada ke na mata nikalu. Mena tarongi biko e dhaba e dhakaba ina buku ni bosa. Membole atana kalu. Turanga ke ina marama e kako chisu marika na kena wase walu. O koe sabi ya muri au me kuni muri ana lomana. Me dholata nona kawila taika muri au. Niko maro roe na nomumbula ko na baga ilia. Ike ko baga ilia na nomumbula e na bukungu ke na buku ni tutu kubinaka nomumbula e na maro roe. E kani voltambu, ia na dhaba na kena yanga buwana tamata me rawa tiburu buru todoko. Gai baga ilia na elona. Na dhaba ina soli oko kwa ya, me isoni elona. Iko na lei sini soli ya na isoni nomubale. Iko na sini soli ya na isoni nomotoka. E na tarunga biko baga dhaba na elomu. Ni ngona ni mbe bulu na kisi ni mate e tawani ngaki na nayango e siri tawani kina no milabo e sindu na kisini mate no motoka e sindu na kisini bali no mubale e sindu na kisini mate ni no mungele menga ibi tu tu tu koiko no mubale no motoka no mungele sanga ya ngomunga linga munga ya bamu turanga ke marama totoka na lotu nda kabatiko badaba ke ko mate na mbogini ko era golo malangi sinde ba haleluya pale ko tokila ko tokila tu golo malangi sa don don mo kila chiko ko au na golo malangi au sinde golo malangi pale undo bunau au sinde golo malangi pale taltala au golo malangi pale to ko chisu e mate na bukungu I'm going to heaven because of Jesus died for me. And he said for me to believe in him, baptize. That's why I'm going to heaven. Not because I'm perfect. Not because I'm better than you. Au sini mai bina kada ke kinan dona turanga baro ni kwa. Kenda ruto to vatsar toha. Nandu indu ye au kila na bono uthithi kina. Hitu na emba ki nungu lili nibi baalo ta kina tapatata kona maka. And don't lotu levu na lotu esele viti kerutuma totoka warrasa wananabu ye sini kautio ilo malangi lotu esele se niu medadis e kautio ilo malangi ni upoko mboti chisu kau wakantinata na nona bosa kembale biwe kani ni kenda wakara udhuruma eni na leso ningo wakara utakiko sambidi kwa toka esamu kabi kwa badi waka korere kwa badi waka korere chiko kila nabuno kwa tau vya matekina mbale korere chiko ko kande esa nongo ko kande ba limbula ko kanda eso nanga una tu nga ba limbula ko kande tu li bagara wa ibo bichi bali correre done tu tu na da nogo tu ase michi sala go me go ne ba tawa sa mai bala ona lotu a tu ase michi sa bebe yo sa bagara utu oi okay sa do lotu viki mamme na corro i manda ni ndo sa tatau sa ndo nga singa ruwa singa sa mate Sakila abu nela kukina. Ye ni kwa hindi wabu kitu nga dharomba. Hemani. Sa ochi hindi wa singa, sa leiru wa singa, sa le hindi wa madhawa, kutuwa semi chisambula nonga. Leiru wa madhawa, sa apuke chiko, sa toto chiko wa engona, ye taumate chiko. Yoko ya sa tata uoji. Sa raloka ini kurawekana, ituwa. He mo gebe sambo ro to kokolo malangi. Rongoda na kangi kau ka. Au sama ka sang atoka. No mu sesang apa ka tomata, no ngu sesang apa ka tomata, seni ro kokolo malangi. No ndaruza ka binaka ka ne bolo tambo i sulum mandra. Eno mata ni kalu. Ya no mu na sari mbimbi kina dingo michisu. Amu vaga be Italia o mutayana marijuana. Na kako da kama chikongori reu chishishu mulo mai. Kani bolo tambu lolo mole nga ndaru sapa ka mulai kina. E na buku ni buka mbauta. Sanga ni muna koi kemu dau. Sa buku ni nondaru daka daka binaka. Me kako ni ndua endo kanto kai koi kina. Bongi ni kuwa na we kangu. Ya, sapa kai lutu tolo sara chiko wai. Buna uta ngana papiteso. Lago mai na kalau papiteso takikenda. Patakina ngele. Nona ni buna u, sa mama da talitu. Kamu dona we kangu ina waka dabe tu tu buka sosia si dale popita so kere kere. Ena so ena ka tu mai. Au na le popita so sanga ngo sa ni umeta disenga. Ko popita so nga me ba kalo o mulotu. Buka wo sibi ke gonda u buna u bata ke au. Ka ne bolo tambu ninga ne popita so kino chisu. Tolu na kayado. Tandolo go lo malangi. Li uta ki ko ena lo tambu. Gai rongoda koko ena ndomo melo malangi. Era rongoda kede na kuru kuru kei na bandungu. Ko ira era papita isa rongoda. Ongori na nongo ngone ni toko. Au sando loma ni koe wakalibu. Niko dhuruma na imbulu mbulu wai. E tolu na kana edo miko. Operate under open heaven. Led by Holy Spirit all the time. You will hear the right word of God. Kusa na wekangu. Amen. Sambidi kwa toka samu, kami kwa oyiko mpapiteso. Kako ni vachi kongori. kau ni gotala inrenre kabi kada ni voltambu ni binaga da ke na tala irorawa kada na baga da boisoro ni binaga da ke na baga rongo na ida na kake na mai da kabotiko fa kabando na kano e kango na bogi ni sigani kwa ia na ulu tanga ni buna we bachungo dingin dingin donu bala tanan dingin dingin nomu ai sendua tsini ga walu tsini ga diwa rusa ga bulu Do manda mai tu vital romanda saka ko choba. Ke baka saka kula kula na no mundo ibola na ka kula kula na dark red. Ke saka kula kula na no mundo ibola en na bula bula me baka na uda bula bula. Ana kala. Baka da batu na nona na polo polo ani wangiro ani lolo. Ni ko logo mai be chisu na bula bula me baka na uda bula bula. Ke ne karua. Kebaka sandamu bakula salai marun sabia popol kaltu na kena loloa kena kena ndamu salumi satal na kena ndamu kani volta mwe na bakana buti kani sipi sa senga ni kala sanda komba faka dengu if your sin is red it will be white as snow if it's scarlet or deep red it will be like wool na we kangu Ken do an ding ding of the Kabanikua, digi taki chisu. Igoronika, tal tal hausa lotu chico. Lotu? Sanga, sanga nikani lotu. Nakani ding taki chisu, menonda ruturanga, menonda ribagambula. Rongo dangona lotu kadaka chico, gay vagabura na bosa nikalo, and a wiliki matailana weekend and Isaiah, can I was into my natini. Gay lutukin and a chini kawalu, can the lesson nikina nikua. Da rongo da manda mai na chini, chini gandua, enang gaila kutiko. Wili manda mi kenda. Hallelujah. Dona ibolo tambu baga biti, mena wili ki mi kenda na bosa ni klou, enang singa binaga ni kua. Aisea na kena wase ndua. Aisea na kena wase ndua. Teka muna wili bolo mai na tikina e chini. Gaila ilutu na bosa ni klou, enang chini kawalu, chini kadiwa, rosa kabulu, Boleta nai, vala vala ni ngarabi kalou, era da kabatuko na Israeli, wili kina o kenda na tamatalotu i vici, eno singa binaga ni kua. Sa ready?
2: Ready.
1: Wili manda mi kenda, waga rongoda sara baga binaka.
3: Do rongoda na vosa i choba, ko ike mundo unandau lewa iso toma, do vaga tun dalinga mundo kina vunao ni nonda kalou, Koike mundo una kai komora.
1: Da lotu tiko, non dei bala bala baka tiko na stoma ke komora. Lotu chiko. Lotu men. Singa tambu sine tiko na bali lotu. Ia non dambula sa bakana tiko mai so toma ke komora. Na numa tiko, gonga ile lutu na leso ni nikua, au nanga le buna wika. Ia ubina kata mo introduce taka weekenda. Why God spoke on 18, 19, and 20 because of the lifestyle. Rongoda.
3: Do rongoda na bosa choba ko iki mundo na ndole wa isutoma. Do baga tundalinga na bunau indo mundo kolo ko iki mundo na kai komora.
1: Tostale.
3: Adaba na kena yanga bia una no mundo isoro ebunga. Sa kai ko choba. Sa rule bo bia una sipitangane me isoro kama. Ke na uro ni monu manu sa bakani baka binaka
1: sa lebu na no mundo baka da boisoro alo tu masu masu alo tu bunau a open air ke na fellowship a cell group ke na matasinga sa lebu wili ka talma da taltangasi tine tiringan dua
3: a dhabo na kena yanga baya una no mundo isoro e bunga sa kayo kuchoba sa rui lebu baya una no mundo sipitangane ke na isoro kama ke na uro ni manu manu sa bakani baka binaka
1: Na kake de daka tikongo na sacrifice. Io kenda sa sini sacrifice na manu. Na nonda sacrifice na lako chikilotu. Sa lebo mundo ulotu. Ie sini visa unambula. Sa lebo alanga sere. Ie lebo talanga aposo sada. Sa lebo mundo ulako maipali lotu. Ie sini visa u. Akakase. Andusi. Na no mundo u, waka dhambu isoro, na uro ni sipi tangane. Na waka dhambu isoro, sa lebu. Tuluga, mekena, meadaba na kena yanga beya u. Au sa abuta kina, abuta. Tura ranga ke marama de dua ke ta lotu tiko me baka na isi na ke no wa sendua sa seni tu da ke no amalai sa seni rongo na di bara sa seni rai na matoboko sa sita bo sara vira lubenda to sara
3: nindo sa rai rai e matangu ko dai sa taronga be ke mundu ngo mundu ndu mbutu mbutu kana nongolo mani bai
1: ndo sala ko mai Du sangke mai baga Italia tak kanu kulo menimbai. Lo manilo tu sada ka chukinawa, la sei tumba. Awende. Lo manilo tu ichisu. Du sala go mai. Ko di ka kabi ke mundo mundo mai mutu mutu kanu kulo menimbai. Pentico tamba na lebu da tutto bota kede. Kede sa sengi lo mana na klou. Kada sa sini rokoba na kalou. Na taura tale ke na simba. Na taralala sa sini da karawa. Ratu lako na bita mani e nandu na songo. Lako ay niko ta, lako ay niko na. Laka chiko songo. Ngay rego rito ang one. Ko ta sa tarira tale marama iso. Ko na ba ke chitu doa maa ndoa ko na ya. Edaba. Edaba. Turanga ke namarama ninda ulutu na bose dikalo endo banga ngalo buru-buru. Adama tu sama yang butu-butu kaki na ngulong manimbay. O baka sa mataka na ngunusin chiku inay namaka. Woo! Isa darung butu ang ngunang ngunang pameti. Yasan ko, yasan ko, yasan ko. Kimi mga isu kami na lutu. Roko talang kita cinta la tarala. Mai, tosara. Rongoda chico, rongoda chico. Au se percho ni buna, ubina katanga me introduce the weekend. Mengo na le zambolo ki ni buna. Iko kila na buno ke darunda me toka kina. Oiko oyau, oyau oiko. Ta totu mata kede. Ena zrumbinda, ena zrumbi bi ke dar mo se nikalo. Menda ro shock ta ki bagalo malangi. Mai talgase.
3: Nduka ku ni kauta tale mai ni zama zamba wale. Na mandra limbo ibina kasaka baka sisi la beyau.
1: E baka sisi la beyau a medan du bolata chico. Mai.
3: Bulabou.
1: Bulabou. Singa tambu. Tapatale.
3: Na kadi mundo usongo ni lebu mai.
1: Asota baka bewe kani.
3: Kausa senga ni bosota rawa na ibala bala da.
1: Ausa tau bosota rawa saranga. Ausa afiu. Gai baka sama taga lebu ni lotu da daga batiko. Kimamina pentiko, kento na tamba na lebu, gospel, baptist, kena bima tangali, tototo matakede, posa chiko vikanda na kalau na mbogi ni kwa. Sa adhaka tu ngana lotu, mekani songo, lebu ngani lotu, lebu ni songo, mangichi kena kena yau. Mai tal talagase.
3: Iyana no mundo ubulo bau, kina no mundo so lebu tambu.
1: No mundo lotu bulo bau.
3: Sa data na longo.
1: Kena songo ni tambo usa data, usa nini bakina. Usa magalo idake. Usa nini bakina.
3: Au sambita ikina sa kaniota na bosok.
1: Oh, a oda kalu na mama muriketa. Daruna numa seranga estetiko. Akakase. Avagale lewa. Sa vika setimanda, viso ko sokolotu. Dangai vika setitale. Ondo kaba galebu. Lako mai kurtu lotu sele, lako ni urtu niu medadis. Da sota bango da gai ice right. Edaba. Sini totu bata kalon dun garaba, dun rongo tunga indu ibo la tambu, liu te kike mundo indu aya lo tambu, gai ice right. Nga una nga abi si bikina, gai ice back. Ko bagari da tale, na kakoro ni bagalewa, ay baba, ay sunura, sekina boela, boela. Reda la sarauta me da sini blesta ki. Emeni. Kago vina kata mo blesta ki, kani voltambu. Taraba na eme mo mai na da, kina tembe ni usu mo mai na mosalasu. Kako ni ndu na da, ilako mai alomu. Garana bibi na kati, me muria sara. Ni san, dua tani na matai choba. Dua tani na matana. Vei ira, ersa kita kani balo da. Mai tal talaga sibili ka tama na mai berente ka una ibuna
3: Ia nindu sandondoka mai na linga mundou.
1: Oi awe.
3: Kau na tambonaka na matangu mai wiki mundou.
1: Ni kondondoka mai linga muke kau kau sabuni a matangu. Ia nindu, tosara, tosara.
3: Ia nindu sa masu baka bunga.
1: Ale bunga ni no mundou masu ale au na taurongodi.
3: Au na sianga ni rongodha. Alinga mundou salomodi enanra.
1: Nanra na keme bala vidati. Badi vidatu ranga nyawa kaitha tango nungudurutu nikuwa. Garo nende komate. Kani bolo tambu. Ko ire dhana elonda beiko. Erna mandua katangaya. Ko ire sabele tike iko. Erna rusa katawayanga. Kani bolo tambu kendo na koro dula kukina ndola ndona vale. Vale ngome na lutu tiku kina kauko ni kalou. Kina lumu ni kalou. Bolta kani bolo tambu kendo na vale ndola beike mundou. Don bita kina na magadengu. Ken duana vale, sen duana koro, songa vika mdou, do tabiraka na kumuni soso. Esa vinaka da ke o stoma ke komora. Duana lenga lebo I viti nikua na vikoro vaga viti, no da dau taroba na visoko sokolotu, era masu, era lolo. I can witness, I can tell you so many stories. Duanga una tua talonotaka. Tal talanga sua soso nandi. 2007, ki tu vivaluta ki na rewa. Ora na dorobo ora kai bisu kina korona rewa. So na ngone ngong kai duru na Elisara. Reverend Sulia si tubulodo. Waswa so nandi. Kai tarongo ka kem dolo tudaba. O ke tu sol si jese ke tu. Do upa ka totolo ki tumba. O cindu na bulan romon romon na ngona. Karoni bula. Gele kina gele. Nuku kina nuku. Soso kina soso. Auro ni talono taka. Tal tal ni waso ase, tal tal angase, pentiko. Brata na kalau e rai chiko. E vaka matana e rai. E vaka lingana e toso. Na kalau e vi blesta kitiko. Ga ilenga ni kenda vi taro vitiko. Kitu lago e bono malabu. Ke waso waso turara liu. Oche vida na bula, di batawa china onai batawa. Kekon tapet chiku ni kua kopo sumai, ngalu. Kua, kima mini tal tala kima mindu indui. E chiku na Elijah, e chiku na Elisha, e chiku na Maika, e chiku na Opetaya, different level. Sore lolo, sore masu, sore baga vitalia, sore sinima surawa. Ni baga tarana kalou, mi baga ngatake sona turga ni wanua, mi mai lutu, na vipaga lotaki na waka, goe sini matai ni viva lutaki, sa lebu na viva lutaki, edha kaike, au baga mbauta, lebu wika na kai rongo da baga nduana, style ni buna ungo. Balta usini baga rongo kina nungu kilaka. Au baga rongo chiko ni undambe chiko ni mataka nikua, embara mi mai wailo loa, na vi mama niwa, Au kira chiku wana kalau turanga. Au na leibuna uwiri na weka kumaina waka. Me kunindua na ka beus maungata lesu. Au binakata me oche tol nambongi turanga. Me rakila kele na binaka ningarabi kemuni. De so enda ubaga loma binaka tagiko. Na kalau ni sini baga loma binaka tagiko. Niko warongo chiku nikuwa na wekangu. Au sa kere kere na edha ichisu. Kua baga ndua ni kutaku soba ni sa lain mai na kalou. Ni sa lain mai na kalou, toso. Kani bolo tambu na isea, wasa kabulu kandua na tsikina itini. Kako ni korere ni usa tiko batakiko. Kako ni kutangaya ni usa nomu kalou. Au na buke iko, au na bako uko atakiko. Au na toko ni iko na linga ngumata usa ando ndina. Rongoda, chini kandua. Okoya, e alo dhabi iko. Ena mandua katangaya. O kwe vile tipotake hiko. Ena rusa katawayanga. There are so many Pentecostal pastors. They've been chased and punched. Era paga lewai. Ena nunda vikorokoro. Nda toronga na daba elenga chiko kina vikorokoro. Na vipaga toro dake takini matentu sala kutunga mai. Ia segani ikune na nunda toso dake. Sanga ilibunga nunda lutu sombu. Bale tandaba. Ni yali chiko na kalou. Kina nonda mula. Mai tal talagasi. Wili ka tal maina tikina gori. Ngi bago chiko mai. Medha wana tikina tini ka bitu. Se tini ka ono.
3: Ia rindu sa nando kamay na linga mundo.
1: Iyo.
3: Kau na tambo na kana matanggu may bike mundo.
1: Balatan baba.
3: Ia rindu sa masu bunga bunga.
1: Baba.
3: Kau na siyang ni rongoda.
1: Balatan baba.
3: Linga mundo sa lomodi enanra.
1: Sa lomodi na linga mundo enanra. Nanra na yung balen balen ni lamba. Ni sadanga na lomu. When you jealous, you become envy. When you are envy, you become hated. When you hated, you become murderer. Kako tisu, ndo usarongo da ni sakai na kibere iliu, mundo kako ni lamba. Ya usakai wike mundo, niko sadata ngawe kamu, iku santau lamba. Kembali niko barongo chuka nikua, siko barongo maina Facebook, siko chuka ina waka, iku data nitu chuka ike, iwa matera. Thakaba ndo nakana mungi nikua. Those who live by the sword shall die by the sword. Saka saka tiki kuna wekangu. Na wosai lutu tiku na mbongi nikua. Ibina kata na kalau menda paka mulai. Me wachi nene tu tiku ikena tolu na mbongi. Mendua tani nonda karami kalau. Danga idhuru eni wali lotu saa lutu tu na ilumu. Unu wadaba enda paka soko nikina. Soko soko lotu daba itiku na koru paka turango. Enda sabakila ni saa lutu na ilumu. E lutu gana ilumu ni marro ina samsabani kalau. Discipline life calls anointing. Sanga ni kai bulidi, kai mbulataki. Turanga kena marama, dorobo kena ngane lewa. Oma indomo lewa butiko na nomundo usoso baga turanga. Bale, baga tarana kalou, menda mbula. O kenda mbula nga na bosa ni kalou. O kenda sinimbula na buli, enda sinimbula na dagadaka, enda sinimbula na ngele lewu, kenda mbula nga na bosa ni kalou. Kebaga ko tukuni kuwa o sembera ni soli mbula baga dua. Kebaga ko tukuni kuwa o soli mbula ko sa backslide. Kebaga ko tukuni mbuga ni kuwa au sakerei ko nada ichisu. Ni na zaga na taro mbula. Kako ni kolanga taka na waitungo. Lako mai. Bole tendaba. Darongo da chiko. O kenda ruya. O iko o yau. O yau o iko. Vitalia sara ni umedadis. Vitalia sara pintiko. Kenda todo ko ya. Mai talagasi.
3: Do bui ke mundou, vaka sao sabata ike mundou, kautatani matangu no mundu I balabalada.
1: Do kautatani matangu no mundu I balabalada. Do kautalaibi, get it out! Kua na balabalada, labani balabalada, mateni, lasai tumba. Tharubau nangone lewa, sexual relationship before marriage. Daundara, edana na daundara na fornication. Grabi matakau, den dua sa dedere nangito, sanga ni dedere kutsisu. Den dua sa dedere na itoki nigele, sa sini dedere kutsisu. Kana sa merusu mulukaba, ane ichoba kuburabura, kina kake denga isine kina, abeiba nua wili kina konawaka, kei ira rasati kukina. Nawe kangu, ay nronro, ay chini chini ni kake denga, robe ichisu na mbogini kwa. Na kake de baka ilio na waka na vitamba ya mbaki saoti. Do nangaire de reparate mai. Mbole tele kolou elewa na kake de nga. Na lisi kede muta kodi vike mundou. E ala la kede muta kodi vike mundou. Na kake de da kaba indua na kabi ke mundou. E na lesu tau da ketole mai. Mbole daba. Nina sangarabi kolou kwa elewa na kake de nga. Embulia na kake de nga. E taukena na kake de nga. Ngai toko na kake de nga. E na nona bosomana. Let us come to the Lord tonight. Mai bauci mai tal tal gas.
3: Bulida na da kabinaka. Sengata na lewan dundun. Bukai ko asa ba kasurara taki. Ndo ia na lewa ena bukuna na lubeni ali. Kendau tataro ena bukunian.
1: Turanga kene marama ena ngauna sa oti kene marama. Sena kai rei na mata. Oi eso ale o matu chugo era sini era lenga chugo. Oi eso era chugo era ndamun rabua. Oi eso era chugo era sera lubeni ali. Ningau nak kender salah, kau tadi kini berbeda. Sangai mata tanah kender ida, sangai indonu nanun tu baka tulewa eloma, sangai baka tulewa indonu nanun tu baka sama. Berbeda apa? Nisakau lebi ni berbeda. Kani mula tambah isoli berbeda nama ti, isoli isoli ni kalau nampul tau mundu. Enam buku Yesus Kristo. Baka susu manda buka lebu anak kalau. Soli yang abi awet cina minit enam bunau. Ya na introduction kini bunau, gona bunau. Baka susu manda. Kami kau awun anu mangas ada kau cina bunau. Bagi ni kuat turangan kini merama, dingin dingin donu. Sa cina italan awak kedenga. Sangka ikan nak kalau, tu manda mai tu bintal manda. Evi surat itu nak kalau, nikilah kender utama tebal bala. Wilikin aku endur tunggu. The reason why I pray a lot, because I know I fall short of His glory.

0: ting bula ni mata bina kamai bina bali bina nomni sama bina ting mai na ka vi ba karum buken dai na ka rusang bul kalima ni singa ni bula o sevitemba kito sa vita noti ko Freddy Wilson kata na kina ni to lulu ba saka saka ke o don man ke sat na sen erto na semo mengo mai sa sa sa kito vita no rawa sa kito ke vita no takatinga na settings ni telefoni Arto rere mbulu mbulu puna kata oso kurto na fio kaningo menda sana rider to sermanda rider to sermanda menda na vital na tal ngakir to ena kavi nikua ena kavi nikua tataka tataka tataka niyo Dosa mbulu pina kabia kani. Sanga rere pina kongori. Iya, tetaku bakoti. Pinaka. Mr. Wilson satu na bibu vitala no sara sara sar sar tu minggu na leoni venua ene kavi nikua eh. Iya, nda sarang ngotra ti kan tu mon reto. Naka. Naka. Iya, tetaku kongori.
1: Oke.
0: Iya. Sandon. Vinaka, vinaka wali. Vina ngone wali wali sa botongo. Etini na miniti nevana koloko. And na tako sarmanda i sabu sabu. And na kavini kua wakai dhurti kume kia. Oni sana rei da tiko rongoza talti nga. And na vio liwa liwa na mona liwa liwa. Ani wakai dhurti kume sabu sabu na 8th Pacific Media Summit. Mr. Wilson, etiko ya kwa teke don man katana kina osad na sen. Ye Mr. Wilson, o kemuni kime mna ngwale sara mandanga ni vi kemuni liu muni na baka mbulo mai ni vaki lai teki kemuni tali mandanga.
1: Isa ni mbulo binaka,

0: Nangingi Boys, Rossi ni Sabu Sabu. Da warong takaya ki birtau na ilau lau mai Sabu Sabu kanu itakitiko. Ni rutau maro takatiko na non rutau tiko mai Sabu Sabu. Kapakatal ngaki na lewsara na wekani vuli rawa ni rabuliza. Vabimbi en wekaswa membaleta na itukutuku. Pakatal ngaki na dina tau doko ya na kena vena kati mekau ve ira na leo ni vanua na itukutuku. Kapakatal ngaki na nabi maliwa batika ira na wekara vena kata. Merawa ni mai wakatore zaki taki kina na wekaswa ya mbula tika kina na leo ni vanua. Nimbula, nimbula vinaka ngona pama na viti sena PMN Fiji. Oti toka na va ena rosa ngavulu na miniti.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: to PMN Fiji.
1: Tona kande swinga sia na venga una ni ko yali mai ve ya. Tatoka na seria ni mai.
2: Korong korong asarwata.
1: Eh korong asarwata. Akira di ko maram ni korro
2: ito. Ngori. Isa. Tona kana nung ni tukunung gori moses ni maram ni korro. Era na numa ke de tu ni ni to sela lai. Pa ni lote kor ni buli na bono kito bagi tiki tiki na meriwang. Ni kito kai korro. I'm going to go to the house. Gay suka mo kono woli kilanga ngai tumba dek mere wanga ngore ka kuli iyo oh mam o yongo o taru ni konga si woli o yonga i somo banta don vi kwa iyo za mo klamaro ta koni ko rintu kuna na kor ko taru yo i kuli ko taru woni vei ongo tuno zoro woli le buka
1: oye
2: ni tangi sanga nguna
1: Oi.
2: Iyo. Tangi dakalungu na ni tuno ko hisa na nonto ana nonto o lenga nangase. Eh nerto si mo mundan tanga mo ndo. Iyo. Ngari.
1: Iyo ndo ka ya do vina ka fe kenda ni tumbu tumbu na ngono ko mi ni sa ke tumbu ta ke tumbu na ngono.
2: Koya.
1: Na nonda ba ka dal ta ka beira na nonda korro na nonda manumano.
2: Ndi sa. Iyo.
1: Ba ka tala ki na ro na vono ro basukina.
2: Iyo.
1: Ba ka sona vanu na vasu ba ka mena sa sa ba ka ra no bosu kino ya e koko sara na basu iyo ni ni ni ni ni ndo ngola ya bana bana bosu kina ora ni bos do dantu me bosu ta iyo na kanga ube tara ko te yono ngono sa singa ni bakambe ndo
2: i bakambe
1: mbita kina tikina ya bale tangona na ni sa takbi ya ngana mbula sandrendren na mbula na ngono ngo iyo ye liu sendo baya ko e basu bakando bakambe ni na bakambe ni ni mi ndo bakambe ni ni kino ko e basu na bana basu kino ko ai
2: na bono en basi ko me kino korro ono ngo tutu ngo bumbu ro ko loto me bono levo loya tu lo mai viti ronge me tini sarai Korro. Na mbuna korro lo meviti. Iyo.
1: Kwa ya kwa sana ni mtu kino ke mdo ni ndo sango ni korro.
2: Iyo. Ya tiko na sema ni vio kani na mbuna i korro. Vivi tala na vio korro korro na sao. Kwa ya kiro vita bulin chikin ke ilia sa tona. Orto na mata vesi. Orto na vita vinde mata vesi. Iyo. Sando na kana nronro ni nga.
1: Iyo. Nronro ni nga.
2: Doon din na kana.
1: Yorong na tinanda. Yorong na tinanda. Tinisa.
2: Angeng-geng kok kender vita belin.
1: Iyo.
2: Angeng-geng sesuka kok kender vita belin. Darta meondo. Menantu nasi kong kok mukir lah teman teman malu. Kamu ni. Iyo.
1: Empai sama ya.
2: Empai sama. Iyo.
1: Iyo. Sabo lagi tali tinggal na daylight saving ne mai.
2: Singa tamu serang kok tukang.
1: Iyo. Singa tamu kok. Eh nanda nanda mati kok vekem ni nawar rong tong mai. Nalu baby ka niko ni karosong bul kali. Ma karosong bul kali tu ni singa.
2: Gore.
1: Singa tamu kok. Nanda mati kok.
2: Ruana kalau kau nanda kini singa tambah satu.
1: Iya satu. Kalau kembali, ikomo nonta kalau kini linganda, bete kena digital le. Kaya itu sungai apa kata kaya, iya. Bagaimana kalau kini Taliban ni?
2: Iya.
1: Kaya bagaimana tikun dona kalau kini vale kolili tikun kanda dobar itu
2: bagaimana? Iya. Iya.
1: Saya kira kira na, ni me kabingan singa apa rawai? Saya mina kami satu surat tuiliu eh. Kau ni itu soi muri?
2: Iya.
1: Nada mati kaya.
2: One hour forward.
1: Iya. One hour forward. Ni itu soi liu, nada nongane na daylight saving.
2: Sarna
1: April ni mbakebo. Tasa adaptal mendo ngono. Yo renit torotu ke tiku na ba kasa ma sen na da bana buna.
2: Ba
1: ka bakina na matintu na tiki na ngo. Me lebu kina na ngo na be kenda ni tsuko mena da ka ba ka tiki na lubenda. Se sona ka me da ka na lomo ni vale, se ta unda ku ni vale.
2: Kem la Moses, we're losing an hour of sleep. Ya, kem kanza ndo mo den na tini, me santa mo den na diwa.
1: Mo den mo den na diwa.
2: Da mo den tin kan do, me santa mo den na tini, eh.
1: Mo de mande bandu ko ni mode rere tiko mai
2: mo de bandu tele gra na nga i servo kan do son bo iso arai ko tu ku nai ya sana ngo nai sen do sana wose chicken ve nungu nei rambul bina ka momo ki nei mai biche van ronge menda i rome ba ju viva ka lunga te ki viki to io o ta o wose sa sana ve nungu nei sana ngo ge u ba ka mando mo de nazi wa do na kaloko se tin kro kro ku sana ge yan tu sa sina tren ge mo de sa ta ti ku sana ke na mas mas ah la ku sana mas mas Iyo, masu-masu tu ngaya, iyo, sarang kira nama modera tan la modia gari
1: na kaga no mata kali bet sono kono dendo yan robe basa sa santa sin rasa tal di modia
2: bet sa bimbi jo nem bak io wan bimbi ki bukan tan modena wa lu e na kavi yang ke cin karo santa yan mama da sartu io eh aso ngono ngir turung hai mama mo baka urung odi ku cikun io ya sengai sa me ta karo sana sa sama ki ai kakuli da kau cibangor mambo ilevo
1: iya da bana ni mitiki na beke na warrong to mai beke ni na luwe bitike de be sei ni su landingo na no mitiko na singa tambungo ne karo singa bulka bitike singa ronondo lu ro singa bulka ono na bulo septemba ko te liu na no mo kaloko ki ndo na yao ai ni ko te liu ke mel male bango bi mama na vati kongo sa de donu me bi mama na lima ni te bu na singa tambu
2: ya mo sese mo no bina katalanga mo na raide ki na nambatiri ni no mo smo kalam
1: don di na bilaka iya nangona talanga ko iya me rida na na smo kalam ya dapat ka ka tiko seng iya
2: sono mo na lu bata mai ge rida na tigni singa chuken ta ko eh ka puni sa expert se kama ka se lili boli ngone ya iya iya ngai ngai do na ba kala ka sang ni tangyo ko eh
1: batu na ba ka sa bata ta ne mai na tu smo kalam mai val ko na val ma ka ke tu ki ni kita ke kita talanga to na sika sawa rongo men ka ko
2: iyo iyo
1: sarro mai au lo nga tur nga ka wirta ke tu
2: iyo ta buna kanber ui
1: ese ka disa ya na ngon ta mol ti kira na bo gi sa ke ya mo ko go o cha ke mata ke lele sa ke liko mai ke me lo ra
2: ya e garo na u ti ga o men do tanga ni ndu mo re ni ndu mo ka tanga na ke na of button iyo ya ko ngi wirta sa re tu ma lo sa kan do na ba sa na ka ngi ore ni ro ro ngo de ya o cha me ju tanga na on the escape plan na evacuation meeting point
1: ngauna bat kerna lubenda na singilis
2: tayo. Na ngauna bimbi.
1: Kibakana ngauna rawa. O rawa ni tiko bat kerna kerna lubenda mo. Vibo sa ke bat kai kua. Talon no bat kai kua. Gito bat kai kua. Sa taban roda ka bata. Faka baka akin.
2: Iyo.
1: Bleta na ngono ngona singilis tali mai. Beta iran ko daki latu da may tumeng da may tunggo ipono ipono tani. Nir samba ki tinika ono nga may tinika ono sarabe tu tundo nga sarabe tu kay lala ba ono re lala. Sarabe na kata mer salay rent out. Si ke ba kay sa ngono ngo mo serrawa ni sa ba kay ngatak ba tikina lubi mo ba kay ngatak ba kay
2: kina. Ube ba binu binak takir kita na view kan. Era suli labo mai rotu kina na ni pondo pondo na makumbung ke kresye. Iyo. Sangit tinjeng na view na ngulu matu endai. Ube ba binu nak teki ke muni ke desara iyo nei bi nak talanga ba galeu ngaro ngat tal singa bi tu bilini era bi ba kalunga te ting mai nei lavo era wasi ting mai non ri yau iyo en sa sanga lavo ni komuni sendi me rao kina ni rabi buka kina ngone ngora bu no esa ranting ting mikin mer lingi to kina ser le buli nak nak ser ba galeu
1: iyo bi nak wanu ni bi nak ba kem ni ngone buli no ni kauta tini singa ni koa no ni ngole mai ya tiko talanga nei tavi vale ka ba katalanga kina no ganga rauni baka lebu veke mnina luvenda baka talakin ke veke nari tumutumbu na nonda wa nonda ganga rauni baka lebu batika ira na luvenda na vene panura ngole kina na veka suera thakava vina ka menda kilato kai
2: iya merang kai tumtang ani bena raran gitu
1: iya
2: ka kunir sara itu kan nanda telepon kena na devices kita juga bali iya ni santang kai telang aku telang ani kau tu nanda telepon meka kesangka ya sambil kita sertung kena kai bali ngai ngai telang cik ni kono kune rede ciku na ndono mara mani sa bili prem ciko o luve ana na sar sarravo na bunika o na kake desan o tene ni ngoni sanga ndona linga na bena bili ni ngingi ni ngoni ndona linga na tale boni o bango ke mundo sanga i warme so a nia a o bango ai ai
1: ve ke ndona luve viti do warong tong mego e fang rena ndo se beto lu pon di ona na fm do mbulu binaka ni mata binaka mai ve ke ndo mai hamilton na dua sebetulu pun diwana FM, mai orang nan dua sebetulu pun diwalu na FM, mai roturua nan dua sebetulu pun diwana FM. Kapa kata langa kina, bekim do mai tau pun nan dua sebawa pun di seba na FM, Hawks Bay nan dua sebetulu pun diwana FM, Tarna kina nan dua sebetulu pun diwana FM, Manuatu dua sebetulu pun diwana FM. ke Wellington en 27.8 FM kaba tala kini bikem do my Christchurch 27.2 FM Dunedin 27.1 FM in Vakagalen en 27.1 FM kaba tala kini bikem do yo Kalanti en 27.2 FM ni mbola ni mata vinaka singa ka rombu ni kone ka rosomu kelim ni singa runundo lo rosomu vulkaono Sergo en onda todo ko van bimbi sartiko vir to my Hamilton.
2: Saula randindi.
1: Saula randindi sa ngir nga me ngot kuno ko sa ker ker van bimbi men dono go rosini toki tu gona vene mai lo lo mo vakam bimbi ki.
2: Na wole uno gutangane ngon makumbu ngore. A vosu ni vosu maori. Iya drwoni nandali. Iya. A ortina na sa vosu tu nga vakana nandali. Iya. Sara rong rong pinangan jadi mana bobo semua kena guna ni mazau ni kena marut yang nampak sebagai biti he mendo main anak nazau nama ramatu kini gelenggo sada meme sar tong apa kena dali entah nama tuan ngaji bukan tanpa sana ni bapa lagi bikuah berarti nak kini saya tu ngamai na orang yang gay
1: ni kali mati nampak sebagai dali
2: ayo mesra ordo kuni yang ordo sanggulit tapi nangon he hey sar tu nampak dok kati kati go ayo usah ker ker bapa bibi dok kuni bilir ker tu iya gari
1: sadano binaka Na sergo Rosini Toki, menada tau dhoko ena e kabini kuwa.

Entertainment Fiji pamana viti saya si wuni sasari tamaya ni sibina ono ina tini ka vitu na miniti ni mbula ni mbula binaka ni mata binaka mai na wali wana nomini sema binaka timai na ka vini wakarombo kenda ini kurusa wul kalima ni singa ni wula o sevi temba na wula ibaba kanda ibe kimine na wakani na ngonsale taupo sema inaipia na ice warning dona warning lakati mingwa mewirtona New Zealand Police, ice warning in Napier, Taupo Road. Motorists are urged to drive with caution, with ice causing delays and a crash on State Highway 5. Na vangango, I have taken a runa ya wasawati. No injuries have been reported, but weather conditions in the area are very cold and the roads are icy. So road users are urged to drive to the conditions, which means slow right down, increase following distance, and use headlights. Drivers and passengers should also ensure they have warm clothing with them when travelling these roads in case of emergencies. Ice warning in Napier Taupo Road. Motorists are urged to drive with caution. Drive safely to the conditions. Slow right down. Tuna wai na vika kete bangona na thermos na wika takata in case of emergencies or tutinti mga tabanyo visa o vambuta ni dana vitu kutukun takani bir na vio kani eran rubu anrebu sombuti kom beaka seran reba da kiti kom mai eran na vingan je ki chiko na kav ni kua ne rangangaro ni sartiko ni chiko na wai zebata en na vingon ni saloya tol ningon saloya mi neipio Taupo Road ni takani oni nangangaro ni tikon vaka to lili en esa ni korda nga oni vaka tiko tiko kena sa nga ni to me ne pe taupo ke sa to kuni me sinta sinta ndrevo tiko na lim sanga bulu na nanda siviti lim sanga bulu kendang gai vita sanga buli ang gai toka na torni sa lean arvita mo toka nobi sa sana pangangon ayo na sa nga nyo ni ni one bakalenga ikim ni one bakalenga irtelenga na oirer wanga taka bat taltinga no tol ni salea ke ikim ni daganga ro ni taltinga na sibiti and the don drive kina menda ba muru de telenga vovinaka na lawa ni vanua se vave ia totoka totoka totoka totoka vati naka vinaka vinaka na ho valevu na wali na ka ni kua sarta o ngere tiku maer to text tiku mai na we kangu na turanga marama ni sana baturanga lo mi viti sarna sana baru to tanto sar mai mena mi rongo de rano na ndra ser na ka vienda hia gengir me na turanga ni levu ka o vango ai andando mi to so de ke naon ia naon ali Oka, iya sa si pingo naon. Hoy, hay, di kito sabor lo kanigo. Iyo. Ada pa ko, chiko may nakoro. Iye, muna numa. Toka nga maya, toto mbali nga yan. Iya. Ebi, ukla reono, toko mbaka baka autero. Ikito nabiyo ka, neka vini kuwa. Rerai, tukun mi kito sa tatika na ono, ukla ni, na vimamani, vimamani, sena lomani, vimamani ono kina vitu. Rerai, sara, kilati kumbaka na ngona ya. And then sana viwara kita nga enai kavi ni kua. Ia kibaka endua na wekamu si ukemu ni saranga o ni kila ni sa wakai sa mtarambito ka. Nyo ni sa vima wilavu sa waso mae. Ia sa maka sa nungona sa ndakere lavu tali. Na sa senga na soni manrai si sa senga tanga mtanga no bolim bensin. Menta ngeitha ka vaka. Ia. Ndo talampega na kanibi boli sa nasing nirao. Balenta. Sangai sang wala kiti ko na ilaw na vi mo ilaw. Ike na vi mo ilaw po tay. Yan, ike na wakanga ta kiti ko yan. Ta ngwala ting bangan ike na wali. Senda to kambang ngay wali nung talivoni. Ya, kiba kao ni kila iso yung may usa ngandre ngandre po sarang na vi buke. Ang kang usa usin ni tangi arawa. Ya, sar tulo na kina wakilis lis. Meron na buke ikim ni. Rapaka sa orte ikim ni. Na kang amon ni dakawa ni nang giritir to. And an orto gambling helpline. Na saiva walo ng raw. Ono lima wa, ono lima lima. Ya, rata nga nini text. Ina nabang telepon ningo na walu saiva saiva ono. Rata na yandra, yandra nrabaki di tiko. Serto na zaka zaka. Rata vingan, vingan orto vingarabi. Rosa nga bulkabana ya uo bito na singa.
Yeah. Au kila nina tiko ena, nsombe kana daga daga na vana ya uara suka, ngaitan mindo na dotal na ola ola wa amrami vito mani na batu mbe koya. Iyo ni kakuri ngu la vrosa nga nini vitar tar keira, ndo ni vaka silesi, ndo ni vaka sala, ni gelin gambling hall helpline, na saiva walo nan rau, ono lima wa, ono lima lima. Rata langa nini free text, ina nampen telepon ingo, walu saiva saiva ono, rata langa nini sikova, nono to bilawa, safergambling.org.nz /support. Eh? Yeah. safergambling.org.nz /support. Nitaka. Nini sa natonga sartoka o nina nanungo talitonga o nina kereva kasala. Kiva mera na buki kimuni ena nomuni lako durumuti kuna nguna nrenrengo revi kimuni sa roo kaisa tarambiti ko ina vuvale sebi kimuni sa nabukati kimuni ni sa reide tiko iso sa kere lau sarti ko baka lievo. Batana dava, batani sa sengani taro vio rawa ena vima we love eh sa la ko ti sa sanga ni le bona ka oni sa va ka me sa ko tel ting me va ka me oni no me me bur bur ni la we kem ni e sa nanga ona sanga i tunga ne love sanga i tunga wor tel ndona ka nga i ti ko mai sa kia sa na rene e rene va ko tum buin bai vale eh dio sa ti ngi buke ni vitar tar ker tre va lis lis ngi bling help line o ya John Hunt Mill Choir do mandana nortu servi kendana kavni kuoni sivina ono en rosa vulkatulu na miniti.

TMN Fiji pamana viti Daniel Ray Costello same bula ni voetini kawa na miniti me tinka tolu na miniti me vitu na kalokero na mai tomana na venga ravina kamiko Eleanor turanga iviu ke Olivia Mbola tengivi sarto tanto timu iba kumalua na turanga na marama ni asana baka turanga olo mai viti en ni mbose mai mbose valindagavaka na kamiko to me kato nitalinga ndona nondo sere sere ni wanua en kavi ni kua iyo ni kako ni ngole dhabo ni beti kutukun tangaya ni veira o ni kila se o kemu ni isa ranga o ni sa kila ni sa wakai e sa wale nga tiku na mata vu wale na vitalo no ni visinga na vi mo ilavo iyo sa re re koko sa tiku beka na vi mo ilavo sa nangona sanda kere ilavo asa mata le tiko senda sa anda o talo takatunga na vi mo ilavo na kena kamida iyo sa seng sotini da viangande sa seng sotini ingin da vianga malel tale na hello manda na londa inan do tal na casa bo kai sa ho to ka tampa kin do tunga na baka na nanu na vital noa e na vi mo ilavo e ki ko ni kila ni oni ngan revo na vi buke sa ro sa ngani ni vitar tar kirto ni vakal silis men gambling helpline to erang rava the gambling helpline oh ya en saiva walunan rao ono lima va ono lima lima. Se rotel ngani ni free text in walu saiva saiva ono en na kavi ni kuwa Rotel ngani ni ngoli ni nortu lawa safergambling.org.nz/support. safergambling.org.nz/support nitaka ni na rawani na soli i vaka sala mo mo na sarvi kim ni ken vi ka ni na ngandreva mo ni na vuke kina na vingon sale so rani ni vuke kina he io mi una raiva nei tu tu kungo membalet na totoya de rani ndan ngai i rongo dan nan to mo na turanga ngo te o te vita fatai ngande ya en angaraviti ko no vulo saranga mingo no vulo ko toba eh iyo na na inaki kenai tubu tubu ni tutoya de kena kena na plan ni development men angaravi en lomo ni tikina o totoya iyo ya ke baka ni ngandreba na mata ilili ni tukutuko ngo saro talanga nyo ni mitartar ke te vita ingo ina baka dhortik mai vanua mai suva na National Gymnasium e suva e na singa vuke lulu na ika vitu ni singa ni vula o okotova eh? Rao ya na totoya day for I know the plans I have for you ya na tikini wola tambo mai na wola na ichere maya rosa nga vulu kadhiwa tini kandua wase rosa nga vulu kadhiwa tikina tini kandua plans to give you hope and a future bulu vinak to all the elders sons, daughters and families of totoya living within suva across Fiji and abroad. The Totoya Day Organizing Committee, the SS Development Committee, on behalf of the Turangambale Rokosau, Masi Nivanoa, and the Vanua of Totoya, warmly invites you all to our grand community gathering. This year, we are profoundly honored to announce that our diaspora brothers and sisters permanently residing in the United States of America are journeying home arriving October 4th to serve as our chief guests and spearhead our monumental community initiatives. Oh, san don din na sa tapo kaya kani sa nambula, era na maraw tekina songo songo sa nama kitiko na siyo buki lulu October ni kavito ni sing ni bulo October may vanua in the National Gymnasium esuwa. Our mission, our central mission this year is a dedicated fundraising target of $200,000 to support the physical and structural expansion of Totoya Secondary School. Yeah, established in 2025 with year 9, the school now houses year 10 in 2026. The drive
the classrooms and learning resources needed for year 11 in 2027, expanding progressively towards year 13 by 2029. Your contribution builds the academic future of our children right at our homeland, in our homeland. Nei te vita whātai ngande, rausaranga ni I soma, na nomu ni I wakatataro. Nana nabani telefoni piko yaki.

na serikali na kena wakarita ki tiko na na na kena wakarota ki na waka waka ni mangiti e so eh rando tali taka na kania uira na wekanda rando taka taka wata ndo vuli wata ndo lini songo songo ndo indi wata ya en maada ongo klen sa maada ngamigo sa sentelinge i berra ni utinga uira na wekanda ni tuvalu tiku busar tinga ni singa tambungona nonra na maru taka tiko na nonra voso tatoka na voso waka lo malangi uira na wekanda ni tuvalu oti saranga sa o kenda ni na luvi viti ni mbulu vina kana wikiki mami ni tuvalu kila ni nisa waka waka rao vina kasar tiko ni sa na tiku vuna nomu ni tuvalu language wiki na singa tambungona ni kurosanga vulka vitu ni sevitemba meadawa na ikatolu na waka roa hai mingona ikatolu ni okotova vai aso o te ngana tuvalu tuvalu alofa ki tau whakavai kai te ungina tau ilonga i tau kete whai malanga tuvalu cherish your foundation and carry your identity along your journey vina walebo fala o langi katana kino sei pua o brian o sui ina li sati do sambulo vina kena kena turanga na marama sui ni umutolu ni mbulo vina katana kena ni wale na matawala tala ni kapai wai ni mbulo vina katana tua wata kena na ni matawala wale mbulo vina katina kirito na ngoni kirito talanga na maku eh na vonu ni vina katana mi wali wali sui kemni kita sara na na lube ki mami na makumbu ki mami na numni sa nana makitu in a sleep in mataka ni monit sa ni ni rongot yandra muni boka to tolikor ni voli na keita ke kimni ndoni be susu isa a ke boka sa ramda ni ranga yandra to tini karuna singalebo Nu ita kani ni bulbul na garangone ni ni sa nana makita linga in na sereki ni voli na mava mingo av katalanga kina vekemuni ke talanga na ngas ni voli na ndoni vesus e kor ni voli ke na na nomuni na vaka vingu tletinga na vibaka ta voli vi ye sana ngona nda and nda na numa ni rana Vaka vingu na ngas ni vuli iya senga na nguni sereki. Rando wili wala tala tinga waka leo wili tala tinga na dhaka ni vuli mer nanga rafa. Au sa arete tingo na nanda sa arto sa eadho mai na turanga. Ni lo mai viti ke na nanda to amplify na nanda to ngita sa andina. Arete rito tiko. Ando sa rama tana sere. Ni vera ni nga i roma i wakambolo Eleanor ki Olivia ena e kawi ni kua vinaka vinaka sarawaka li vuna nomi ni sema tiku mai ni takatala nga ni rao ni ni i wakarongo tiku mai mea dhawa sarana runa kaloko ni mataka bala dhawa e runa kaloko kina ni mai bala tani orto una wekanta toni rotuma ni oti nga anda wakamuadhe nga e sanango arto sa teka vuna sana kandumen tini karua kina rua na kaloko makare sambera ni wakadhingu vinaka vanu ni vinaka na mwini madhasa tungo e matanda ni wak ni muadhe madhanga

tara o te tigana te mora tauna te mara vibes en sere waraki kon daula mani a sebi tingo weekend na vitu ni tini kalima na miniti me bambula rarampa tigana weekend ke te sara na bongi vinaka en dai vinaka vale vune sema tiga mai en PMN Fiji se pama na viti en na bongi vinaka ni wara ombuka ni kua Karusa bul kalima ni bulo September runon tolu rusa bul kaono bul tal tin mi zapa bul ngo September menda bor roba no maten kin bul la oktoba ni sambul sakna marama na turanga na zurbo ken ngo ne leo kikim ni tal ngani sul suli ni sama tik mai na bongi bena kini kwa en na bioli bili bani lima tolu ndo pi ai en e kabni barombu ka endai do di ti kono programo en wasting about umbuke de sarma na tolu kina ti karon ka loko avenga rapa politiko mai o ne mai tenge de kimba umbu na tolu ka loko mai zaba ti kono bitu kirana mai tomana ti kono bio kani rua el no toranga bio bate ke ia olivia mbol tenge di na venga rapa na bungi kwa ngai tini ti kani ena tini karon na ka loko e bambu sarti en vikem ni ketal nga na sema ti mai en live stream ni pmn.co.nz ate bur tani bur bur zaba nga ni sema ti mai kina ni mbul binaka ni mata binaka mai baka da sar na itu tu banga ni program ni bongi bina kendai ani uti kontena rongo da tikna non robosa tiko na turanga minista ni bula mai biti na buku ni kena asa mai baka rita kitibu tiko ni sandona lenga lebu ya tu tiko mai non do bono na kena tau ti tau biru tiko baka yau yau na leni bono mai mai biti na mati kona HIV AIDS mani mai declare tiki tiki nito na HIV national crisis national emergency and na mother wa ungo na narongo di tiki na nanonobosa na turanga na minister Nimbula o Ratu Antonio Lalambalabu ni utia and then ngai arongo di tiki na ni rovita lanoa tapati kei and Mary Randuba and Mary Randuba ngone lewa ni teilebu kandubi irana sandingi taiki me matataka na pati ni na na song songo waka politiki na sodelpa mina na buku ni bending dingi mai banua wala kaloko nda sema kina be ile satora mai na korturanga na buku ni nai lalkai mai na korturanga na ni utia nda sema sarbe ya sina te weni gona na buku ni rongo ni tuku tuku ni gito mai banua ni utia nda na gai sema sarani wirta una song song ni tailebu ya kalanje na buku ni tailebu sevens and habula mayongo ningenya na makimai ya ya sonaka and then bulungo ditigani kina and na buku ni programo and mbongi vina kandai the monton black rose my fiji tega butakana monta pinka rabia na mbongi vina kandikuwa Ni sambulu binaka binaka pale binasema tikumaini ya PMN Fiji se pamana

0: te mana tau nan delay sia and a sere mai non ko no a sipti ko weekend na vitu and was se was ang ka bana minute se sa bo te tin ka ona na minute me walu na kalo ko na mbongi ve na ka endai enda ba ambula manda ve ya maramatau Itu mana kian detik orang marah matau, enam bunga pernah kentai, rere yang rokon rokon pernah kata ngau kian mimi marah matau.
1: Beto, ni boleh pernah kena wekanda. Ni saya mesti kumai enam bunga pernah kini kua. Saya mesti kumpai kumai vale, bagi menina. Saya mesti kumpai kumai enam bayi vale nita kavaka. Saya lomani toli limbeka. Biar pakai boleh tukan ni bagi kini. Kia de sara e na e kabi e ndai. Ape ke mni nangone talenga. Au kila ni... Oti oti tiku ni singa. Ni ndua talena tum. Sa waro tiku na madha wa ni baka vangi vangi. Mena guli. Ni taka ni na maro taka tiko se sa tumbeka no mni tubu tubu sa waro taka tuna no mni. I tumbu tumbu na ngona ni baka vangi vangi na madha wa mayungo.
0: Okla ni moni madha o talanga ngole o talitika na waka waka rawe en na vuku ni madha o ni bose waka viti ango indo na kanda ndo wa waka na mata sarki na waka lebu oke ndo na lube viti enda saati kungo e Nisilandi na vuku ni na kena waka mbulo mbulo takitiko na nonda ndo wa bose takitiko na nonda bosa waka bibi ni kena waka buliti tiku bero nondo isoli soli me kakwe ni yale me kakwe ni yale wikenda na nonda bosa nonda itobo ngo ndo na madha ndo ndo me maru taka kina na nonda bosa na bosa baka biti ngo na mai na mate ni madha wa ni okutobo ai na kabaki na ka tini ni singa
1: kena ultanga na ultanga ni nonda
0: na ulkena ultanga tiko na nongo bosa me teku bu me vale me bosa taka ene be singa yana ke na ulutanga tiko ni nonda madha ni bosa baka viti au kla ni lebu sar tiko ni tubu tuba ratubu la kitiko na vei Fijian community kede

0: Visongsong keve New Zealand Aotearoa na mbongi vena kendai lebu na bunu anda sara anda reza chiku ni atamba tiku mai daka tiku na buli meke daka tiku na buli sere daka tiku na nonra wabuli tiku na soli soli na buku ni wasa baka viti totoka pao tini anda sara batiku ka kita un nambo lewa na tali tinga na mateti mini PMN Fiji na na visa na bono kita na ngole tiga nikina na vitamba na madha ni posa baka viti na buku ngani weka and waka dhor sen wengu ni salaiso and tamaro taka tiku kina na madha ni posa baka viti lako tali tinga nikina vesu reti weke mni mbea kando waka songo songo waka mate lao lao ni wae maro taka tiku na onisa na buna buzi tiku muni na maro taka na na madha ni posa baka viti kiti ko sona itamba arani ni wako to me wikito me kito me bita za kena ni to bata bata ni PMN Fiji se arani ni ni tek tek kito mai ene bola mata me kito rani wase wa bo kito langa me bari tek kito ni mbulo bina kito no nonda no nonda itobo no nonda e baka rau baka ito ke ene bunu enda sa me tiko politiki ngo ni selandi e kim kani bina kata ni rani wako to me wikito no muni video na numuni itamba me kito me bita za kena ni to bola mata merani reza burubura na beka and baka idharu tiko menda maru taka tiki na nanonda bosa na nanonda itobo baka itau kei KBT
1: Iyo namani talibon tale seva walu nanrau seva seva seva lima tolundua ke bakao ni winakata mani wasia mai namani tukutuku eh

0: Ndara wanda tika na domo nra o sesi wata ke sabuto he na sere ndau lo mani sa walu tika wiki anda na kaloko e na mbongi vina kanda. Ia e na walu talanga na kaloko na nonda ngauna ni ilalakai mai na kore turanga e na venga rabi nei ili asa tora nda mabini vina kani sa tiko e na mwani talibu ni kando. Nda sambole vina kama na kore turanga.
1: Ia sa mbole vina kama na kore lava sa mbole vina kari kemi sema tiku mai e na mbongi varumbu kende indai e na venga rabi ni pamana viti. Wambule tigani, wambule rara mata tigani maina korturanga en bumi ni kuwa malu mutokonan raki se wakila itunga na bata-bata ya sa kuwa itunga na raki na korturanga tanda na sangat juga menda sabah mata utikian dan na bata-bata terato karena loba ni situ gue Wellington
0: Vina kawale buah rong sartanga indo mumuni na bata-bata Ya ando santi ku busar berto no nonda ngone lewa ana timini Fijiana ina bungi vena kendai.
1: Iyo, timini Fijiana erto warau tiko merto no sota kena mata timini Netherlands and sota tani merama tena WXV Challenger Series me baka e baka dori tiko mai Hong Kong. Erto sarawata o te ruanang gaga and madaoro vitarabi sama yo tingo Arto ngangga wana mata timini Spain, arto mengangga wana mata timini Hong Kong, China. Sanggai bo na ikaw tuti ni gitu na sini mataka, merto na sot kina kena mata timini Netherlands. Arau se sota na rona hos tu na mbaik sawo tingangga kina na mata timini Netherlands. Kai bi wal katsar o Netherlands en soto talaga mada rua sawo tinggo, arto senda talaga ni ruka. Arau ya rua tiko nangangga, Rula sota tiko e nea kaibi ni Waruai. Me ngei matala ki nao dhe ne liu e na sota ta wakadir ti ngoma i Hong Kong. Vita la toka ki dori vi mota ulizi i Willy Waka. Maka kina vi kapitani kolora lo mani e na nyana noa. Rau waritara tiko rau ni senga ni na rau rau na mata tipe ni Douglas. Timi kaukaua e ratou warita ki ratou mai e na loma ni mada rua. Yo evambo de tiko doi vivo blidi wiluoka rawa ni tu rawa tana kanga na nonda mate timi tana kai kati koko e ni rede tiko mai nonda tau ngito rawa ni roto rawa tana polo sa rawa ni roto di vaka arto vipas arto rodin botea na lain ni tatango maki yo na kena leiva gauti tiko sena finishing touches na kena vosova koro kwa ya nakai lile anga tiko. Tu ya dhene la inskoa waka melai luta lutiko na bolo se forward pass back. Senga nile wako tisa tiko mele tu rawata na kai. Dona buno ya tau sa wana mata tiko kina. Tau sa dhaka ta kira tu tiko kina. Wari kata tiko kapitani Lomani. Ni tau sa tu warau. Merto na warita ka na wika ato sa ulit main loma ni madala. E na sota ki nana ni sati ki nana to waka ni ni rawa ni sto na rawat tanangangka. Kwa na mata timi ni nana. Ki talitunga na mata timi ni sabo ni sot sota go kaluta ti korto urto sibar talinga sibar ni to sibong kanga waka tua. Mata timi go ndo na tau ni bivo ato blizi go. Na sasanga talitunga to sasanga talitunga merto rawata na kanga atau nusanti kena mati tim ni Hong Kong China ni dek ada bukit mataka yo na ustu kerja ni sosok terdakwa tipu na kena non roba waru tipu kena sosok telu bulu buru bura ada runut dulu sosok bulu kediwa dia ada yang bagi minggu sana tiga mesar na balataka na itu tu berawa di lama tada kina kina sosok telu buru bura kembali na sosok telu dari tigo bibi rawa di tu waru kina na non tempat timi ngai ertuna nama kini kina mba kibou sartuna sasanga taka mertuna durudake kina soto tini buruku na rudolu kusangu tediwa isa tinga na pakani ini ni rawa nirtuna rawa tana gangaya na pungi ni mataka na nanda mata tini merawa ni ertuwa aliu kina na soto tani WXV the Women's 15 Challenger Series oedoritibwa by Hong Kong
0: Okila ni ando talitinga na sasangar to sasangar tiki nengo na fario. Membala titinga na kena na development compensation eh. We ira na nonda zorubo ira kontwa ka kontara kibo ibala. Ira ni iba madala mandana tiki na ya?
1: Iyo, pina vale, bon dina sara. Urena toka na singa rua sauti ndo na itutu gortu varitaka toka na Midi Olympic eh. Ndo na kona magazine ni rakabi mai branche magazine kilele wivurubura. Wari tara tokin na doa na doa ni bolbola ni na kumno sarngango lakoti ko na na vita la noa o viti fiji rugby union france kena world rugby membeleta na kena sangatu ni viti tanonra somo mai na vi klavo era sa kotira e sona ngone en lomani bula saoti bula ro saoti karsali tiga bung kita boy perancis kama ni kiro usang akin don vital lo ke tio koli sewabu patanggali koli bung bila kadi rau ni kiro bisa mati rau na loa sangka ibu mata tati mo pa na na sesaga dari tiko na kena sama ibu bisa una fiji rugby union lah main na board bo patambasi bo sama tiga bung me vivi sau na kena sangai sona tabana na loma di vingarabi erto sangai reza na kena bimbi me sa sangai na na non rendau sou mi mai ir na non tendau un gito era bimbi mai nonda era vi kontaraki me rangol kini bala gi vir na kalavo era kuti rai go me kasar tunga na lawanga di world rugby asanga ni ndo takabatilu na fiji rugby union ia sangai dua na kena mata bose erto sa biuta sangai tu talga ndo mata bose ngara vira na na tau gitu se na Fiji Rugby Players Association sangai tiko na Fiji Rugby Players Release Commission rongo na linga ni pengara vini Fiji Rugby Union erto sangai sangat kungo na na nonra so mi mai oira na tau gitu er sa ngole la kontra ki bobo i varani se Yo, abarta toko mata kulsua bungo sa ngawal nga membala ti parete. Tau mo ko saraga. Awir na lako may Islandi, awir na lako Australia. Awir na lako tali lebe sa ibrukura. Sa na tika mo sa sangata ka na Fiji Rugby Union, may sa rasa mo may nabi kalabo, na ilawo ito doon, may sumi mai. And non rabaka raw taki na non tangwane, may liti. Abarta toko ya, sa tunga na kena wale wale ni kena laurai e vida na ilavo kla vida beka na mbaki na nondra varu tegi voli kena vi batangi ente mbeka lako duruma nondra gito voli mai viti kwa ya e sanangai tukuli vira na vi kalavo merna somo mai na ngon sarago le tin kalimati kuna wan kera gito mui paragse sangai tunga na nondra somi mai saya tunggu virtual world rugby na kena laurai ngana tempat na pangalawa iya wamuri tunga na lawa di world rugby au mani tarogati ko nei labo ke ka sana semi mai na ole bi dei sa ke par tra toko mata ko li so ambu ni sati ko e vati ko na keni wasi wasi do la ko na pario do la ko virtu na Fiji Rugby Players Association kai dua e la ko ki na bi kalavo era susu mai ki no irla da u gito ko ka talga ki na bi ko ri u Tarsus makina, kami bibir lawan ya rakau pada tu nama menabi kurbul, bekas dari detiko rakau menabi kalau so, balik. Ya nasi saga, bukan tu tu nama. Tuan saga binaka, bombau tu iran nabi sei iran union lele bu nabi sebur bura di selagi tak kabat tiko, sterilia tak kabat tiko, di rangol iran non rangol ni berlegi tu balangi. Bukan lawan, mebakan lawan ni world rugby, tiko na compensation fee. Training and development compensation fee. Kaya may soma may na biklab. Kina union na union sa nagawa siya sobo. May zawira sara na biklab. Pero sus may kina. Pero nanta. Tugtug binaka. Tugtug rorong binaka. O wabota ni na yung bagaliw sar. Pero na nanta klab na union ni may biti na bikas sa tagtibong.
0: Nakandaro tuki sa rakina Oceania 7 so kila ni indo tiko ni tukutuku na vuku ni soto-soto ni Oceania 7s.
1: Iyo, vira wiki mningana nonda ya Nislandi kila na matawa tulumbek tao kisa matawa roso tia maikali baka kina na Oceania Rugby ni na maipagaduri tiko ya Rotorua ene katulso vulkanto ni Okotova ki na mataini November na sosota di Oceania 7 ni Rolondolo Gosa Vulcan. E kablikua, gai wole ka toka na lima, sa tour tali doni tutuk, me verito na Oceania Rugby, klaina to sa wasia wavoki, ver na ando wole tutuku, i Tambana, e na Pasifika, erto sa mai pagantaron taro tali tiko. Ato mai wari tato ka Frank Puleta na Mandelio, ni senga ni erto rawata na ilabo erto na nama ki merto rawata, merawa ni bagador kina sosoto. Binanga, ni arto sa Sulia mai na World Rugby na nandoto Witavi, arto sa Varuta kana New Zealand Rugby, kerto na Bay of Plenty Rugby, ke na tambana ni Sarvanoa mai Rotorua, na beikain doro merto Varuta. Na Oceania Rugby, senga ni rawata na nona Itavi, sarto mani mai mga kwasuka kina, se mai vandaro e kina na soto te na vodu ritiko. Klan don soto togo iramanda uvita la tukera na nonda era tiko avu gitungo e na korturaga era sabu na namba gito kina ya kandarawa ni sana vandaro e. Ya tiko na vaga nui nui ni rawa ni na le ingarabita le e rotorua e na emba kibu. Parita toko Frank Puleta ni nangai vogadori na kena vita lotaki na vuna zaba. Merangarabiki na nambaki mengo ya habari taratiko kwa ni mitaka ni rawa ni rutono mwagi ya taratali na Rotorua merangai maipoga dori tale Rotorua ya nambaki mengo yo, tora tarule mu taronga tiko taronga usa taronga virtono usi ni ragu usi warakine tiko merto usi omolis mai tinkaruwa na pula sawote mwagi dori kine na usi ni asena Zawar tu siangan ni tu apa ruta kami kita main di sini kerana bulan Saudi merah tu main di sini ni kuat merah tu sama kita di bawah nama Zawar tu Saudi ni nama ibu kita di bawah tu kalau tinggal rumah nama Zawar tu sama kita di bawah tali ni sah siangan ni lah via web berita tiko ni siangan ni tahu logo tiko nasa sangan doh nama ibu kita di kalau kita kan ni rawan ni rana tarung apa tu tu ni rana untuk pergi lesi ni reunion ni apa Pasifika. Tapi kalau kau, boleh temui aku di paling gay. Nanti itu sensor cerita yang dua buat tapi kena berikan anda wali.
0: Nak aku kelani, itu tempat nak kani berita kani berani meeting ini tiko nanda ruas ini ngono gua nampung ibu nak endai.
1: Nampak lebu, mula lah mau akhir ibu sedi tahu mana ni, sehingga ni tuh mula nama dah sawat ya na visi mati ni na program, memakan ngono kat bawah. Yo, awia kau tukan dari suka. Nama awak buat sahut ya, buat jurit kini ke nak kultura kan sosok dari handball. Aku plan ya, bagai tabi weekend dan nanti di bawah tabli di sama lah tiba, na niro ni tu vital lagi aja nama awak buat sahut. Atau na sosok tak mesti kaya na irna nanti berapa irna women's open atau sangkai gitu bukan dua, na Oceania. Maro ta kasarga yo mai reina na tos yo mataka usa kai sarabo bantu na kito ko au bari de toka na mate ning kito tong kito mai kina me adobo na ngau na tule ing kito kina na kotio tin non tong kito na sot ke ku kalenja na balta ki ni tutu me kali mani tutu en so so ta tu mai ganga kina pa popolo saranga na non ta tos au ngai maro ta tiko ni ragito toki na levita na nanda ko ni leo era mag tip ka walu ka golso eh o pla gol do da ka tip ka lim se tip ka hon go war tra to ko tagal so mala ka ba ni sa to tolo sa reti ko na ke na to so na wa to da te ni gito go mai piti u bare na to ka ni gito go na ke na lawa tigo ke na lawa ni gito basketball gito netball gito sok tolu na kita ya pakai roto umur di bawah tu, dan wali-wali ni kita varita kian yang kita wana handball. Yo biapa di tangan tu mereka lima, terus minaksar nol tu kita. Okelah, bikin ni mai gori mai na korilava na bulu tisemba, erun nanda mata timir na tu kan kita, nanda 18, nanda 20 berador wow, komita kani rawan di undi nanggal lebih tu kuntal ngakina. Ena ngong na ena mga turkina non sotota ena abulo di siyama.
0: Sabi na kasarabalebo na na wa selinga ona ni na ile la kaimena korturanga na mbongi bina kaindai akali butike na babini bina ka la ko tsali tika ne loloma mai na mai o kalandi ena mbongi bina ka ni kwa banu ni bina ka tsali tika ne na buku ni moni madawa sa tubulingo matanda bina ka sarba ka lebu
1: iyo bina pale bina pale sar na bisa matumai ni timo tomanda na ka

tūmini tō na kawini kua. E rona sota na kawini mataka na timini Vodafone Fijiana ke na timini Netherlands me wande tako dhe na nganga e na sotsota ni WXV Global Series title. Na timini Fijiana e wangruka na timini Spain e na mataini wawoki e na kai tulusanga vulkawalu ke i tulusanga vulkarua. Karato wangruka na timini Hong Kong e na karua ni wawoki e na kai lima sanga vulkawa ke i rosanga vulkaono. Na timini Viti e ngandrewanga me rona tai ke na timini Netherlands ni mataka Maroto na nganga kina e na matai ni sotsotongu. Ia e kaya Willy Walker na Donovitu Berni Timi, ni roto na maka ni na Timi Koukosara na Timi ni Netherlands. Kandondonu, maroto na en rawa na tambana ni Tatango Maki. E kaya talanga o Walker ke roto na rawa ni Maroro e na Polo ka waka tule wabi na ngataka na Gito e rawa ni roto na nganga. Na iyo teo tiningau na roo sotakina na timi e rua e na mbaki rono dolo rosanga vulkamua e na test match e nganga na timi ni Netherlands e na kai tini karua kei tini. Na timi ni Vodafone Fijiana ka nangito ni mataka na yatu iliu o Zipora Sorkadika ke le ni marawa kei tiana Romana Kandavu, Loxo, Merioni na Kesa kei Kale Tai, Flankers na wikiwiki ni Kavitani o Alfreda Fisher ke Merwai Rita nei Voha, Number Walu Manungalo Komaitai. Halfback in the fly half o Kavitani Koloro Lomani ke Varani Sesengoro, Tinika Rua ke Tinika Tolu, Chosevini nei Hamu ke Andi Salote nei Lolo, Wingers o Rebecca Tobe ke Atelaite Mbuna Ralivanawa. Fullback o Ivamere Nambura. Na timini Vodafone Fijiana ke Netherlands, Erona Sota ene Kavini Mataka. Rato dingoma na walini wala nei Fiji Rakavi Football Union e tolusanga vulkandua nei wala kerekere na buku ni tutu ni ndoni vitumberi ni temni Fiji Water Flying Fijians. E warita ki mai ni vingomi nei wala kerekere mai veira na ndoni vitumberi karawaita vitiko e na sotsota ni Six Nations, na sotsota ni Rakavi Englandi e na Premiership, ke na Top 14 mai warani se ke na sotale na sotsota rongo i burubura. Arto warai taka na song songo ni rakawi ni na musuki sombu ni wili wili ongo ka na maki menangai kaiviwaki na ndau ni vitu meriwo ni timi ni Fiji Water Flying Fijians ni mbera ni tegebu na gito na bulo November ni na sota na timi ni viti ke burani se na kawalo ni singa ni bulo November arto na sota talanga ki na timi ni Islandi na katini kalima ni singa ni bulo November karto na sota ni ke na timi ni Itali e na karuasanga wu karua ni singa ni wulo November. Na timi ni soka ni turanga na Bula Boys rato tai ke na timi ni atu Solomon e na kaitolu kaitolu e na matai ni non rato ngito e na sotsota ni MSG Prime Minister's Cup ka waiduri tingo e na non da bunua. Rato nruka bebanu atu na timi kanganga e na baksaoti e na kaindua keisenga Arto kawatiko e na ngonongo e na tubutubu ni poin di veira na vei timi waka Melanesia kara waita vitiko e na sotsotongo kaliutiko na timi ni Solomoni Romuri koe togayani na timi ni Vanuatu ki Papua New Guinea na timi ni Bula Boys na sota ke na timi ni Papua New Guinea e na singa Tambungo ya na timi ni Marama na Fiji Coolers e na sota ke na timi ni New Caledonia na iotu e tini nondratongito e na singa Two City and a mother of my go. Na timi ni Kula erto anruka vei Papua New Guinea na kai wā kei senga, erto anruka vei Vanuatu na kai ndua kei senga, karto anruka talinga, erto na timi ni Solomoni na kai ndua kei senga. Se kota lang gori na itagitaki ma na tambana ni Gito na kavi ni kua nomini ndanu vingaravi asinate Wainingolo.

0: PMN Fiji.
1: Ndo mora tau na kambani e na sere mai tau riau. Sa sipi tingo pikenda na walu e na tolu sanga buluka tolu miniti e na mbongi vinaka endai. Anta papi ni vinaka ni asibe yase na tewa iningola ni buku ni rongo ni tukutuku ni ngito mai banua e na mbongi vinaka endai anta rongo zetiko ya. Ia me wakawa tuku na tau manda tiko ni nda na rongo zetiko na vema teila lai ni teilevu sevens ka na wana wuzitiko mai na wakai zori e na maza wa miungo. Anta papi ni vinaka ni sati kwa na mwani telewoni kandua e ndo wiruto na pakalisi lesi mena baka madhala taka piki anta na vi tubutubwa so membaleta na telewu sevens kana baka idhoritiko e na bula mwengo mbula vinaka tupena matai kerekere rani kere kemu nimbe nga mwani pa madhala teke mwani virando ni paronga na mbongi vinaka endai nimbe ni teke bono ndaru vitalu na na buku ni telewu sevens
2: Isa vinakwa lebu nimbula elno nimbula na turana marama ni warunga tima na na stesia ni wina kongo zangu nga o ratu penaya kanda ulevu o dobutu mai na yana nuwatu rango mbau yana koro mbau yana yasano televu o wasui togu totoya lau samai tingu enislandi tinka onna mbaki itu sama yang garabuti guna na tubuh-tubuh ni sevens dan esa ni dan aku kini nanti tu esa no telebu iyo guna boleh bel na
1: vina ka kere kere rani ni ba madala taka manda na itu tubu satiko membaleta na telebu sevens na mba kiongo na kene vima tela lai na kene na kinga ni ndo vina kata me ukila ni lako batatiko na family day talanga rani ni ba madala manda na tikina ya wateke na tikini singa na baka idhorikina kena bonu na baka idhorikina
2: iyo na telebu sevens na mba kiongo na weather tu na karoso vulkava ni bulo kotoba singapore wai ya sarvatik na na holiday public holiday na labor weekend na kena singapore wai na weather tik na telugu sevens and family day kitoza na magatibo me to weta vitina etin kaono na timi mero vai te ben gito leva bitu a chico talanga na food stalls ko sa tamba gito ben nito facebook muni register mai ni na via bulta ki kakana en rara o ke ni na va stall va business yo ni ve bulta kakana chico tinina stalls satu muni register kina ke ni be bulbul taken singen ingito ya alimunan raunan dol alimunan raunan dol we ke ni na be vastol we ke ni na leoni timi ke na be timi ni be vaita be ingito vitunan raul lim sa buluna registration sana chigetelnga dona kids corner kids zone we're na ngone merali ngito kina na tiko na bouncy castle botike na hotel na ngito lala i mero waite kina ngone na ngone ra sar chikino we're na tumbu andola tumbo na visure tibi kimni na vitimi ngandre vitu kwa itin kaon na timi sar register tumai vida hotel tibi vida na spot mera register mai so register ni go kemni na veti mi vitron problem sa ngul na dal na registration fee prize money nga sa chiko vitron do lu ve kapuina karua tolna dol katol undon dol tolna rau kava onon rau sa ge chitala na prize ni best player Watra na tubu-tubu ni nito Telugu Sevens and Family Day. Na ya lima nan dolar tentunya na admission, na entry admission. We kemudian na biar mai sarasara. limanganandola sino todo con ina me servir na durbo non ro vai ta bien na bengito nak
1: avina ka tu pena ndombe kan nga misala ni bi tartar avec kem do na bele silesi ke ba ka ke mami via tormant ke ba ka bi ndo na ni me mistol se ver na bi ti me sora ba ron tik mbeka mai na bu kuni registration
2: Iya, avec kem ninga na bi tartar mai na nambangan ni mobile na 021-121-7533 nambangan ni mobile ya 021-121-7533 o teke na neto email ke unive email me na wukuni stall se timi tailebusports.akl@gmail.com and tailebusports.akl@gmail.com
1: Binaka ni zabutiko ni tini kaono na timi ngo ndola nga beira na nonda beira na ngoni to case ndola talanga itumba
2: iyo ndola ti we rekeda na timi ni viti na durbu ito ke asura digital tunga na club ni Pacifica ni Oaklandi korobe baita bena nangitungo paya bambimbi tegitinga na bisure tibira na nanda er na durbu durbu ni biti kor satungo ni Islandi rangitu tibina be club ser lewana tibun dona timi timi ni nonra yasana se timi ni nonra tikina dolo tungo na televisa wenzi mera mei varita kana nonra talendi kito sa wetar tar tal tinga wirtu na we rugby union na Auckland rugby ker rangitiko eso sona scouts mera mei sara wira na verbo Era ni mai ending tiga tahun lah, so nak dulu korang gitu nak kan? Tahun tu nak katumba, we rekod nak dulu ni Pasifika, bukan dana itu ki, baru mai bayi tapi kena.
1: Nak kena itu tini ngaran ini tokar rotak talamanda, na tiki ni singa, na bunuai na pakai zorikina, bate kena ngau na zabai na pakai zorikina, nak.
2: Naka na Telebu Sevens Rugby Tournament and Family Day na vaivari tiwa na karosang bulu kawa ni bulu katoa na mba kiongo and vaivari tiwa may na raraning dito may Waitemata Rugby Club Waitemata Rugby Club i Swanson Road Henderson na tigbu tiwa na wal na kolok na matigililay and nangi sinisara na on na kolok na ikawi
1: Una kapale, mtu talimbe kana kani bevarita kani berni mei dhaba na nandarubitalo na kami nikuwa?
2: Iyo, una kapale na au ya surechi kimni kethe na marama turanga itoki kina numni buwali mani ngol sumbea ni na rarai watemata na leba weekend go mani li le sarawana mandang gitu gitu ni witi na sevens gitu le witu le support tigir na darbo batu tengah na kakana ke wul lobo se bagusnya tinga wul tigitu sa sore cik ni kedu muni lokani ni ibit tokonian ketu sana nama kim do tigo na walu
1: Sebenarnya kesarapan lembu sahabat ini pun nak tukar ni na jadi telbel ni pun kerap ini PMN Fiji nak buku ni kena nak pakai zori na telbel sevens rugby and family fun day kena pakai zori tu mai ya wait mata rugby club and kerus tengah bola kawan ni singa ni bola ketawa pun nak balik tu pen
2: nak balik pen

koe liu. Nono mani nga ona hio, sini tosu i muri, tosu i liu. Ke seanga, ndio ni nambere ya ni wale thakathaka, keo ni thakathaka. Ke seanga ni nambere i wale lotu. Sandana le iwa sukalutu nga na mataki ni singa tampu. Ia, ona naka... Pekim ni nasenga isi mamai, kia ni dhalata na... Nabibasaki na... Tapi mana kan nikua di sana na pmn.co.sg. Sini tawa-tawa. Minta tambah rawa. Mama rute kita tiba.

mana tau na sauda senda e na serena rosi ni waimaro. Apo tingo wikenda e wana miniti me tini na kaloko. E na tina kaloko, ane tingo butaki tiki na nonda wasini ngauna ni rongo sere tale taki. Mai weke muni, ki weke muni, ana dole tiki na wani talibu e na saiba wola nrao sebe sebe sebe lima tolu ndua. Kepa kani we a kere sere, sebe bote e na sere e na mbongi we naka indai. Ani gena numetiko weke muni na we rongo da tale na we tala no eso, waka idore na prokaramu e na singa we naka indai. Arani ni siko wana nito wola mata, nrani we wana wola mata na PMN Fiji, ni redikina na we tala noa a ke roba ka dor bat ke a ile store no buku ni a tuku tuku ningito bat ke anan hei rongo ni tuku tuku ningito me vanua bat ke asena te wen ingolo tala ke nevi tala noa bat ke ratu pene kan da bule no buku ni a soto soto ni tele level 7 bat tala ke nan robi tala noa ne mai bat ke ni to CEO Don Men bat ke bidha na iba ke lesi e dak ni tabi tambane so ni tuku tuku me viti e no buku ni Pacific Media Summit ka baka zertu me sabu sabu e na ngono na ngau nongo arani ni kune ke dea na ni to arani be ni polo mata batala kina ni robi tal no ke en meri randova e na buku ni non na aba kai tai bena ding ding ding ding me vite a ni ga ina numuti ko se bolan ra se se se ba lima to lundo na ba ni ran ngir ngir me kina a ke ba kani ti ko so no ni tuku tuku se ni bebe bata ina serre en bongi bena kani kwa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Wonga ni ndelei watanawa, ukutaki na katalei, wamaro teki kende tiko nangona ni sertale taki, ena tini ki na tini karua na kaloko. Nangona sa asibi na tini ena tini karua na miniti, na mani tali bon tali, seiva wana nanrau, seiva, lima tolundua. Yawe ki... Rato na weke kito may invakago doon Bulabinaka Ruta, Andrew, Ophia, Irene, Asa, Suliasi, Malakai, binakabali na siya mating may nambong binaka ni Kua, binanomiti ko yan yung Andrew. Ropate, ni Bulabinaka. Na kabali mo nando sama tiko mai do pati tiko mai pati kikito na kirao na wimbog ni barong buka serong ko meno muni wai ko la kay tabua wasata ni siyang na ser ni kirea mai ito sa tuba karong na wai ko la kay tabua sa mai kakaworo woro meno muni nambong ibinaka ni ko

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Paradise Roots ki Fiji vekoso na serea kavoro sa kutumiki na ngaona ni sa sibina tini ya na rosa nga vulkava na miniti ya wa na nimiti ko daylight savings sana tiku busa tiku nga na maava ngo turu na kaloko sana bisa ukina na se sana tiga buki na di light saving ya na singa pakaruwai ni mataka rusang lukaona ni singa ni ronondo lurua ono ngo muni imbita se ni tose iliu na no muni ngauna ke senga do ni nambera ya ni bali takafak yu ni takafaka tiku na singa tambu se mbera sarutu nga ni bali lotu kere muni Kuana li wasu ka lutu na mataka ni singa tambu ngo. Yo, unaka tiku talanga ngondo na niru wulangi. Ngole sara tiku mai in wakago. Akir ya menggei pamadar teko manta ni mula winaka.
2: Vulvenaka Nadango Andrew. Okay, Lau, Matukulumachi, Pasu, no Levu, Rata, Sosau.
1: Matuku.
3: Naka, okay, lani chingori sona ya, de bebe, bebe, tene seri, okla sarna barrongo, chikme, inva kagil, sarrongo, sarrando momo, ni sarrongo tike, ni okalani. So, okla, de tingori, me rabota, ina seri, bong, ni kua.
2: Ya, Ruta, Andrew, Ofia, Irene, Asa, Suliasi, Kei Malakai.
3: Pena kana serengo ni sabote di ni kin ma lube ibiti ni barrongo ti meun va kagile na bongi pena kana ni koso se ngona ani vi sta vitiga su tari ti ko ka vio kani se tabi da bongani ngar ngara vuti ko na bongi pena kana ndai ni mbolo pena kana na kama le bune sema ti ko ma yene PMN Fiji na bongi pena kana ni koa

0: totoka, totoka pakao tina serea. Madhiu salauda, mai langa totoka na serea, no muloma ni vale. Au kila ke au kila na serea, ngua langa totoka langa aruto na oi katakato. O koea ngā orto ngā e, yongo na new version no koea, Ruin Rendre, and a PMN Fiji, and a mbongi vinaka ni kua, singa pakarombuka ni karusung kakimani singa ni vulo September.
1: Ya vina kani se chunga Andrew na studio na mbongi vina kani kuwa Andrew urani ni atal na taka mantanga na buli na muni mei tiku sara yo kalande ngol mei vaka yao mei ni vakagil na muni mei tiku yo kalande na mbongi vina kani kuwa
2: Ola nga mai mo mi sarav dono concert o vei jesin derulo
1: Nanguna dhapa?
2: Na singa tambu
1: Ya Ya, o kila sa tali na yadho rizi kunyo sa wala wala tiko, sa tali mbeka na yadho tingore merna nomina ser na mbongi vina kani kuwa.
2: Yeah. Sarah, Lena, Joseph, Kayleen, Juliet, and Esther.
1: Na mbola vina ka? Na ser ngo ni sabote tiri ni kina ba kemi ni ba tiri nomi ni buwale, batana kini erto na buwale ni Andrew. Ma in vakagil, batana kini ma ibiti. Na sem tiko mbeka na mbongi ni kuwa, rasa meru wadi Andrew ser tiko ni sa wos tiga ni. And na PMN Fiji na mbongi vina kani kuwa ni mbola vina ka.
0: Nakapalim na siya matikumay. Peti tawake, sarang ko ni narinimitari tikunga kina.

0: wonga ke munia e na sere tutu bin romo a si tingo bi a bo tingo bi kende walu na mini team tin kando na kaloko na bongi bina kani kwa a e ba bini bina kati gen weekend na se metik me na bongi bina kandai a bo na bani se metik me kina a na kati me kana so se ngona na bongi bina kandai so tiko boka bi kani wa ka mate songo songo a o kila ni lebu na bono na bongi bina kandai a ba kadanga utiko na bebu saki me mbaleta na mazani bo sabaka vite si Fijian language week a lebu tiko na boka bo rau we kenda na songo songo ba tana kina berni soli soli a kito rete tiko na programu rito mbiti tiko me na Ministry of Pacific Peoples lebu sare tiko na programu isi sipa kitiko en na madha ni vosa baka viti minonra na iso liso li bambimbi en kena puliti tiko na vosa baka viti na vei garangarabi baka vanua na puliti tiko ni dhaka eso na kakana enda kela ite nikina na kawa ite ok angoya na baka idhori tiko na lebu sara na isongo songo wabu kiti Aotearoa en na madha ni vosa baka viti kana tika viti kona kawani singa ni vula okotoba kana zaba tika ni ni katini ni singa ni vula oktoba. Ndi tau kila sambe kana ya za tingo vindi tau merapote ya nina sera nambungi vinaka ndai.
1: Iyo. Vinaka, Greg Trail, Alipate Trail, vinaka vale wuna sema tingo mai nambungi vinaka nikua. Ndro nanumitali tinga na sere tarabongo. Dr. Louisa Wanton, nimbuli vinaka. Okla ni ndo tali tak tali tinga na na we kando kwa si iti kwa ni bimbong ni ba rombuka ni na numi tali tinga na sir tarapango.
0: Asang ni ngule zai na marama ke na turang ni esa na bago turang alo mai viti kla ni rama bago rauti kwa na bago ni nonrango le tiku mai na songo songo mai vanua songo songo ni marama mai vanua baka dhanga uti kuna ndrami bosa kino en wae vali wale sena bongi binaka en tayo sana no mitali tingani en sere tarabongo en bongi binaka niko solo kama itotoya

honey production ina sere wohoni wine ranra asipti ngobi kenda na tini kandoa na zeno minite na bongi vina kenda bongi tiki nipa rombuka karo sanga bulu kalima nipulo septemba ro nondo lo ro sanga bulu kaono na sere tarabango asinto sabote iti kini kina na abu wale ni solaran didi mai hamilton na bongi vina ka ni kombulo vina ka saula vina ka vale vina ngiri ngiri tiku mai na message tiku mai na buku ni sere ndo ulevu na sere ndo kere tiku mai o saula na vimbongi kia sari niwa rombuka ka kito wabili vina ka tiku vi saula ni ndoa na ndo wakamuria matua na PMN Fiji o saula ka sabambulo tia nyo na PMN Fiji wike muni saula bat kena nomuni vuvale mai Hamilton na bongi vina ka ni kwasi angani wala zaba na vuvale na kore wanga lebu mai mata mata ina bongi vina kani kua ando mbulu vina kana vitamani vei kai suli o yadha onoa batika la kene vritoni suli suli JJ o cho o chone o tali batika idi ndo mbulu vina ka nitaka ni totoka tiko na nambula mai mata mata ina bongi vina kani ndai sanga ningu lezabi Artau na aveti nani na aveimbuni mai Bundal Wetlands Brisbane o tau wasi madhawanga ni saa nini rona vita dhini na maki artau na aveti nani na roko dhina vila kemba.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Dama judge na lendoa en na sere ke nei ta sere ana e na sere tal ngaya sa mai da buti kini robin grabe na bongi bana kendai wa ben bana ta community kani a ba kale busar na nda ni bitu koni na nda usema politik mai en na bata bata bana kango na bisinga warum buke de sara mai na tolu kini bitu ya na ben grabe ni mai mai na bitu kini tin karwa kero ndo ben grabe kini na mina marum buya kani en na ben bongi sar ni warum buka kale buti kini ba ben bana kana buku ni bitu koni kena no muninda u sema politik mai ka me vito mani politu ni ngarabi tabi na be mbon kensar ni bolumbuka sa kero bari ni bena tal tunga ni bikem ni kensar ba ko bimbi ni kena tuba ni tiko ni tuba tuba na bunu positi ko be ka me mbala tetiko na madha ni bosa ko biti kanda na ma kitiko kina en na madha ka tumai me da bunu ngon ka taraba ni te mo de ta komanda

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: E la pusi ma la hit Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo follow on siav siav von ni secure si website is bsa.govt.nz Titni tine ekat wafrasi ni pangu ekta tir kopla na e la luang ni teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.